campaign nila for men. Pare nga nga. Anyal dari. Mami nga nga. And me, Joro. And this is a true one story from long time ago.

Matia, no me lo digas, tú me lo digas, Matia, Matia.

Yo, ka welcome. Tango yolngo manikai wo awa.

Hey yo, Splenda. Everyone say Mr. Lottie Dottie. Let's kick it.

0: Walling the well, 12 o'clock. Kuali Monday.
1: Yo, ngayam yako well wanga, ka jamam nga bang dong arts nga, ka ngamam numeka, 88.9 FM, yung radio. Kaitu nadap.

0: guru ka turam ga dang na panga ramen gening ka first day ngana pune ko jinala na pa na para interviewing you on your ring ka tao mai am na na na ga happening ka tura ka ngono kon bala date ko Wednesday on Thursday on Friday on Saturday on ka taro rakar malanga dao interviewing den ling you on your ring mai am dao tira ko na pa you on radio yo
1: yo ngaranya ko kurama pilenda yune pengom yora nina ngarale kadia raman gening ka win ngarani na 18 years na mangaraja mar kuleng wala kanina jawarin pitjan live walalang kangarangun di maricurali ka thinking ngara na ngara to running walalang live ko jal ko walalang wal to kabuli yon kalung namara walain park lil activity ngara milkom men makwalang buli in wal katin game sapul kana ya ko bet bet ripen walalang jamar kule ya ko ka same time wala ka practicing dia la banji festival gon kadar wadal jamar kuling dia ngun bala eto moment to start ngara Sunday yan yo yan wala lain ram spirit muna wala nga walang ram merchan wala kanin na diang bala balanya
0: yo ngayam ya ko Andrew Guru katram tangon na panga warka ka tau arakam na ga happening jinang bala yumur ko especially na pa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngarong ang ton jinak ko yor ngwa ra tan aru rakam tau nya ko na ga gatur ja happening na kon Tuesday ja ga na happening deang un bala
2: yo ngaban jawan blok wae Yang ngembala ngai ka happening dual jamak kuli sport ka start yang ngai dual Sunday which is nakun main mak ngai jamak kuli yo napu banya nakun yo ngon napu kan nama yalang walang fit jau ngai tu ka jamak kuli nina ngai piring ngon tau ngon main gitir tau ka kamu nunggu kan nanti kamu ni dulu kau nak pun mungkin kau pernah nak putu walang pass on wal tahu kau rapirin kau connection kau wang amalan kau tuan jam aku main mak meeting ngai kau happening jam aku tu banyak sport kau music kau
0: banyak kau rapun ni walang kabian kau mal teka birkain ga nay malan balan ya wepo things malan kun breaking ka nay malan betul numan apa nya malan ye
2: yo belen ngaban dua riwak ja maus ngaban kami nakawi kum ka banya makum tio mala kawi ko na publika ninna with nawi MLCOL, kam Najawal, kam Community Development Project, mapulka nama, based in Kalilun Kum. And we sit down, mina napulika, together, ka plan together to now we want to do a program for young people go, ka kamapam wala manmaku yan womle. Work together.
0: Work together, abelnya. Work together. Main mak tang, main mak. Naa nyakon nunggum, numalikom ngayaro waga napa? Question. Nakon naa nunarwikam jamar kole om tarok nakon tanaliko birka enda om yalangwa mi om.
2: Ngarang ka bichan nama ngunan balabal kun mitrin ja yalang walang kong jawalang kalangaw jamar koyo fit jaw. Wapukan nina may maktulong to ka ba oi ka go bo toi ka join rambang ye jama ka gunga yon jama ko wen ka kama tam do wo malang yala lango
0: yo man mak tanga da wo ka lachu ni malang ko mide ko man mak tanga malang ko da wo ne na kono support ka ben jamar kulin pilinyaw malang room ko manara yakamale ko ka birka ndan ka napa breaking kanapa malang pilinyaw malang ne man mak tanga malang ko napa da wo lachu ana wa pem dan lin napa bang pilinyaw malang ko da wo ana pundal blang mayam yurwi kanapa dal ka support jamar kulin malang
2: lachu do makam jamak ko ingana tan dia room ko.
0: Thank you. Thank you. You are Radio 88.9
3: You are listening to Yungle Radio 88.9 in Ramangi.

0: ngayon niya ko Henry Gruy itong katwa mga napanga school ka napangaro tao mayam napangaro school work mi waraw na kadal ka happening katwa ka tomorrow ka Saturday napangaro wakalo ka also tangaro mayam ngalmangaro mayam tao yung radio yun tanaling kong tao na ka na dal ka birka yun ka na dal nga ro week ka malam lang ko tao yo ka first one mga ro individual yun nga niya ko early kailangan nga niya pang yung radio mo ro kaya mamin school work min yo ka naman mo ro rakan namit nga niya ko
1: yun man makaladwal na sa lokal kaliyang balang yun na Dear Roman Green School, kaya ako yung mara Albert Warning mara.
0: Ma, Raul nung mara ka na pa nung tinalang area nga.
1: Nandiyan nga ako, nga atin nga, if I go back 2014 or 15 lil, or even nga ato balay 1980s lorong, but that's barakun militir. But anyway, first nga ako nga ma, murungon, 2014 dun, kam, now we are remote school attendance strategy, also known as walking bus. Walking bus to all now we maklim war from Mangi, Balangai to Kamalchi, Jamakulin, Mara, Wangakur, Arale Miriam School, Kagunga, and the teachers, Naga, parents, and the community, Wangur.
0: Napangaro nungo. And bit chemical. Nakon nga till 5 years back. Na kanuni happen deal. Nakon 12 jabala wakal koro. Arakalakram. Nakon darwa kan military neve. Happening everywhere. Nakon community wakal malablenya. Kanya kon numalang kon deal jam. Na namali birka yun. May mak na kununin ka kamali mo rali.
1: Si may makalari, may makalari yung wakal. Wakal dali bili na kundwari na wi balanyam. Muli li yorong yung long mam. Yorong yung long mam. Wala kong understanding. Yorong yung ito long mam. Uri pong community ngur. Balay wakal mirin malam. Manikay mirin. Iraki mirin. Bilma mirin. Kaya doal nguni iki nguni nga pake wong gita. Kaya na malam nguni. Nguni li long mam. Diyan jangan warak ngur. Long mam. Warakan jangan imay ma. Bili ngay li nguni. Long mam yorong ngun. Kaya may marang nga matam. Diyan marakulin. Ka yurtan yurong ka maragan dar punya ka worong ngon mala marang am tabli ngara kan ja brave ngor ba ji ngara win wangan ngai tunguli na we long mam mara tungai mangit ti yur ka mar chuan dang ngur ka wan dang ngur ka wan dang ngur wal tu dang ngan mur ngola chen di music kuro wala bi chen wakal kuro yo
0: balan kon ne balan mo ka tulen la kam kon wan na ngai ba puro unyeli wangai ngura kalau tu nak konvoy pun nak konjamar kulit ya, nama kanal ten berkait nak kon orang, orang tu orang ten dia menggiter, nak kon rape beri maram kanal.
1: Beli wangga jangan itu lewa, wangga jangan itu le naui main mak yurta, jamar kulit, ya cara main ngara kau ngara main beli, walau tu yurung jamar kulit, soalnya ten dia menggiter. Wai mai tu guru tu miring main kita wai mengaitu mark, kalau guru tu mark mungkin dia music mul, dia balan dawal music mul. Hebat kalau tu mungkin dia beri nak beri. Sometimes kerakal gua yang nangur, bungul limrong tu ka on, tu limrong traditional bungul in certain years yang mala, ka certain month yang. Yo ka, betul ini aku music kaya tu ini wai nak pun, na music malam cassette mul, nangur balak ngaman. Kalau ni orang belajar learning, orang akan jaga kuyang orang learning buat orang mana kita nak. Yo,
0: ni aku nak kon important jaga orang. Waktu mana kita korupto, bapuro, ka manikai kon ka min chunya apa lenyo nyamana ya
1: yo yo kagun ina kunna we witi na na kunu ni wa main ma gya mar ko bi ngai tiyal ngomir inditir inditir ka ngai tu ngi ala mil gur per mul kruin pala ga madari rom gakkal yo ngo po tru musiku contemporary ni mereka maklakam contemporary music ka bala mil ko mun ala interested war pa mun na wor kur yo tanya jamar ko le ya lo ngala kungal ngoya na we walu shay mar ko di yo ngo culture o custom no le yo tru music as well Munal mulkro parku wanga parku mereu. Kayu orang mana kayu orang ruang ini yo gak kembali yo. Yo, yo.
0: Kayu orang mana kayu. Belum kayu dekik.
1: Yo.
0: Kapungkol. Main mak yo yo. Ka nakon orang kon teachers kon nalcan oljaga koyang yo. Teachers tu. Never to nakon enjoying wal ka diak neko wakal ko
1: diak wakal ko para ka go yang ambaman since na ta pulong ni bungal ka pass mara dl staff special ng ara mangi wal ka na we mara ngamatir ngule para nya room ko mara ka wal ngun na kun ka take part to bele yo ngun na kun festival para kun do algo dar nata ka wal matung wal staff mara ngamarchi ni wala ngono bi bang wala ngola na nya kun mar mulikin yo bi wala ngono encouraging bi na I think wala ka ngono para ya ngal na bi mar na pro ngi wala ngo rom go yo ya ka je wala tunga ang dunja hebi na kun yo ka kun ga na mi mar dal wa wa na mi encouraging wala ga na we support den to wala mar festival any activity to dial grade when the staff na from dal ga supporting bi yan
0: yep bi jan yo like mala yo lecho thank you wawa ka neu kam arto yan ngang tun numalan na na kon numalan kon ni to kurupan tao di palya yo longo ka papro ka neu le morong generation go ngurukon bala generation go ni to kurupan bijan kon nito yan duolen bilin limrong nawin rom ja numero tonga tam ka manikanya ka bungol na bapuri bapuri bapuri abelen kon
1: mak be I hope limrong yurta ja na prong na yurta ya markuleu mial ko ga ya uring ko ya markuleu I hope ni matu dali mangit jan mar mar rom ya lang mereu limrong yurongo ka wala lang mara na putun mara nganan ja na pudil kororo yo rong ka main makil mulka dar dar dar rom ya kan matu ala mara baga pagayon ja ka na win bara rin ja mara matu mar ma ngol dan na rom ja ka rom ja matu kalim rong yo rong ngai tam di paling ara kalim rong war pam ku ja mar kuli ara yo rong aku jeng matu rom dun ja ka kan matu ara ngapa ketir ja aja ya man ngol ngol gakal ja ka jeng ki yo rong yo ni rom dun ka gakal ngari ngol Abalanya, ngarah kongin malang. Be strong, stay strong, and believe who you are. Ma main mak.
0: Thank you. Thank
2: you. Yo, ngarah aku Wesley Damaranji, and you are listening to Yurung Radio here at Ilpra.

0: Tu la next one ya cartoon. Paman ngui cartoon dua la ni mutali kakar man.
1: Yo, puruj, pukuyaj, ye, ngataka. Ngunin ya kajal, ngarakuna kato.
2: Yaka.
1: Mana ka mutali. Ket, ket, ket, ket, ket, ket, ket, ket. Ket, ket, ket, ket, ket, ket. Na, kotwe ya, ket, ket, tenggora. Yaka. Yata barka. Baro ka mutale. Na kuara ni. Ngarakai werwerion gora. Tika koloko ka baru ya. Na kuara ni. Ngarakai werwerion gora. Tika koloko ka baru ya. Na ngare ya lecho. Lingu ni liramro. Mutale ka miwiri. Tuan anguni ya wain ya. Marcelili, mak ngai ngara na yoro lokana. Yul nan ngabiani ya yoro ngara. Tu ngara yakawara yoro wine kungo wande. Ngai tu ayawangana kami wire mutale o. Palang ayawangana biaka ngara wande na bay wal ngai. Paro kamutale. Paro. Na kuwara ni lere ya borol yona. Pil ngara chol pana linguna. Nungu ya mak niyaj. Ngataluk na katra mana kakuya yo cawarin na ngare ya biling ngare lundu miru ngare mak lundu tibe kit kit tun marci kit kit kit kit yo min ko manatikka kit kit tun amia mia puno kamendong ya kangati burapto tuaya mudika nang tun gora yo.
3: Hi, this is the large amount of teenage men, and you're listening to Yolngu Radio.

0: walam dango ka 5 am na chadao anan
1: Yo radio na pranga ma di for doing
0: yo ka welcome tango yo ngo manikayo awa

Jalur, miaulah, bubur, kaki jiwa dan nyarayana.

0: அர்ஜுனன்.
1: அத்தனோ மேற்பாங்க.

Coromo, coromo, namore, marvalio, namore.

Ya lo

Tis you rakar and mail it me thou among with you in at the way gamun at that way. Mark chapter 4:1. Wangan mimnan jiso, mbala yadero wangala lilin. Kakulkundika marimin yulong maralong tuan nangul balayam. Palanan mambanda martangalin ngal tuan. Kaganga yan ayer kertuman martangay ma balanyinanan. Ka biwali yan nangayangan banda daum danaling gubituayang rakaran. Maringi kuanam danalin. Kakulkundan gayangan banda daum mayalik minganam rakaran. Matanalin banda yul ngayong warayo dalangan yan na. Yo, nga kan wara. Wangan yul ngujal minan ngaro manguci ngata jalak tununa munatal ma ngaro ngatan ngutan ma. Palanan ngaran jalak tuanan. Kawari pumbana manguching kalkin ma baying barkulin bacuarlin bicuaying. Kadana limbana bawaran dumnangal bala barcuanan ngaran guamanan tawar yumanan. Kabarak nanan mamngaran bala bayung yayul nguy manguchim jalak tuan. Wari pumngaran galkin bicanan bala ka wari pumgalkin nucurumelin ngiri male. Kangatan bana manguchim nguacinan ngutan waducan. Kabananan walum bicuaying gormurin mariminam. Pala banadukit mabandanjenan, kuwaruanan. Pala wangayinan, lingkunucuro niya na bana, kangan gaul na munatam. Kamawangay nanan ngaran bala bana manguchim jalak tuan. Kawalipun bana manguchi kalkin dimit-dimir milin. Pala bayingu yung bana dimit-dimir yung, curkuwanan ganjar na dawar yuman ngutandawun. Kawalipun bana ngata kalkin ngwakurulin munatala. Palaban ang atang utanan, burpitanan. Kabanan ang atang bituay ang wachin, wangan po yung lolo o yung giliwan ngayon ang gulukko niya na marimindika. Kawari po nga kagulukko yan na, kawari po nga kabila niya linggo, kabitanan bala. Paing numabuturo, mim, nga kamurang wachuman, manumangarodalang ganyan na dangom dawo.

karai ma jisu mangu tiungan minan Mary Magdala uyulin. Mark chapter 16 verse 9. Kajandi gudar jala yuna miyu waloyo nan jisu mangu tiungan minan Mary Magdala uyulin. Jina kulian bana batta miul nan jisu yum wal manara mingan jabin ma barakin malabirin bir ngacilim. Palayanan nan Mary mengaran nan kuyurup minguun waituan tanal ngaran ngacinya ramin. Palanan Miriam dan alenggol rakaranan bicanan. Walapara, karai madangu biap puluyaun guwal ngayi. Kalinggun dangu ngayam dan ay nangalan. Kadana limbican garuan, linggun dan almayu luktuan dan ay nanyin dangu jinangum rakaram wayi.

0: Yo na merebok magiorngo numaganga mayorngo radio news.
1: Yo dua la dao ngarai lakama being on National Security College wanda Australian National University Canberra ngra. Dua la National Security College wala jal wala yukura ngangtun yulung na wala na nalkan wala ro jaka tia kuwanga ngora kao Australia o na wala National Security nya kapan do wala ngule marama do indi marwala jaka tia kuwanga ngora kao Australia o ka pullo jaka yul ngo walango uni gura nina dialami wangang rangakang ra Australia na ngro malay ngro yaj markilile kalmo mabijan ya dua la wangang raka Australia yuru yul ngo walango le birkai nuri pukuma bye pala walango le mara ngang ngo mirikiri kabarare te aku wangang raka Australia makuri pukulku inja yul ngo walango le ngama kanama nalchen yogura ripungura wanga ngura ngaraka ngura nama lain happenings unabala kapura mari batala yogura happening unalei awripinyo la yol ngo la yogura waru yuna bala koro chan ngaraka wanga ngalemrungo environment o ripunya birka inu yogura duala ngoni yako climate change ripunya yol ngo la makwala ngo le yogura waru yuna na yogura happening duala communities koro ka balakore wichan wanga koro onalken walaro jaka walangai guru tumiri walango ka romgo duala culture yako ka wirpinyo walai gura birka yungula yulngo walaga warwin miri dia ko wanga ngura ka Australia o ka military menmak muni important walango kapmango nalchen wala gura birkayun yaka wala kapman ya ngaya yul nguna wala unye gura nina jela mi wanga ngura ngara kwa Australia ka dao marchi wala ru marama wibinye yul ngu wala ngayango manymak yukura nina jela mi ka lechu iri wala nguli ngayango wibinye yaka wala gura warwin bala kuru wichan nguni duwala yako National Security jama mire wala dipungro ngone National Security College ngoro wala jal wala ruwanga yul ngola wala ngala yaka yana duala nguna bala whole of Australia ngaraka ngura nina igura yul ngola ulova ka wala jal wala ru mangitri nalchan numa ura birka yun pelakuri wichan yako duala kam National Security wala la jal walero dao marama nalchan yugura yul ngwala nina diela mi ngaraka ngarawangan Australia ka na wala jal deki tuwalang ni yako National Security o yaka nalchan wala yugura birka inja diangu ya kapmandong ka jaka walero nalchan yul ngwala ngwani diela mi yugura nina ngaraka ngura Australia kamen makuma wala ru chaka ngara ka wanga o kabulo yul ngo walango men makuma nal chen no mai gora waru yun mire wo numa men makuma uran nina kabir kayun nal chiro wala ru dengo kapando walai waktor wo no mai gora bir kayun wrip ko maka nal chen wala ru jama men makuma mak no mai ru ngula lakana miri nalken ngole yul ngola ja ka dia ko wanga ngola ka Australia o pelenya bichan bichan ja ma wala ngole tu wala ngone wala set up no force nalken wala ngole work to no force to tu wala mitche researches yako being a National Security College ngro par ru marche lu marango balakro Australia goro kawang inya wala baru bir kamera wala ngala yol ngala langa kawang inya research ya de kaya ko Pascal Chaplin ngai gura jal tere ngai baru wangi kangang turu dao yol ngala Tuala dai kayako Pascal, kawripu wala researches, wala jal, wala waro butro wichuro, dao o, yul ngay jal ngay wala dao lakang, ka wala na ideas, o na, na kuala jal tiro kamang tinyarabian, ka ngangturo wala waro na questions, ka ukri waro bala yagur jura le nani wala dao yagur lakang, palabingo nyo wala waro marango dao nya malanya lumrang muka wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na langgala bala kenbral na ka wala nya bar erdu ni Australian government ya nini ka nang ni report yul ngong wala ngong ka mangit ni palangun ni lina wala wanga na minya bar ero naljan yukura wala birka yun yul ngong wala pala kore wichan ngone duala national security koro makwala gora jal tere wala kapan wala nalken wala ero kalma tuala wanga ngaraka Australia ngone ma jal nima ero dao lakrama o sharing namala nimalango gamoro o warwo ngula ideas nalken ero kapan wala duala galma wanganga Australia nangor melenyungro yaikro wanga dia kala miel kala yak wala Pascal wala anga injer marki bunanung o pala ring map mar wala marki no kala community le mar num mairo laka manang dao angoni ni jal tere ora niro wanga nanu kala dia kala ya kala mial kala Pascal wala tuala nanu namba nya kam 0492479220 abulong ada la kama 0492479220 tuala nanu namba nya o niro Tuyun jura email li tulakam at Pascal PASCALE belum ada lakama PASCALE dot Taplin TAPLIN Taplin at ANU.EDU.AU Ngunin ni Jal, ni ring map, nan ko dia ko miyak ko Pascal o, ka ngangtun nga niya, o daur kayon, na ngay Jal, ngay rumarchi numalangala community li, tuwala nan ngon namba niya, ngunin bilagam, 0492-479-220, mobile number, bulong arayla kama, 0492-479-220.
0: Yo, thank you, Numalango. Butter it down. Tambal yon already early.
2: Yo, bookmark. Naranya ko Angela. Kanga man maka 88.9 FM yon radio.

0: palanan ngun alam jisum ya tuanan yan moron nan gromoro aram moron bitianan eloy eloy lama sabak tani mayale god wangar nyako god wangar nyako na ununun nyako rai nina tunggan minam kabana la kay ngan yur ngwara jin ga jin ga yuwan ka nga kul danal bana jisu nyacho nda pala danal bijanan garowan wai nga kawara ngunam nan ga ngayila jawun go yukoyon pala nan wangan mayol ngo katwanan pala yalngi gadara warat tuan bala purum len wikalen luptuman ka mam tuman nan dar pale bala ngaran garwar kuanan jisu len manan ngaro wulktun banaya wika purum Palanan bijanan garowan, bulna nga cil ngal magal kulam ngay, nan bayan bayang ilaya yarap to kung kay undaunan ko. Palanan jisum, maniminan yachuan balayan awangayinan. Kabila niya miyuling kong unalam, julitulama, nan mambanam majarkam, god wangaruram darpal ngang bunbunga, banagay ngan kalmuan nguna darpal na gulon yulong ulon, banayang bituwayang yarar iwanan. Piwala lingo dambungro gardup tuan nguna ngoyle para yana bar kwalinan. Kangunya na yagol gata nga kaingan yul ngu dayan nguro warunday ngu malingo wo warawo. Kanangal nan kaingan nanan jisu yung piwala ngoy ngoro darpa ngoro para nan mil mabityo ay ngwangayinam. Para nan karuanan nanway kulit yana dangum yul ngu god wangaruga atup mingo ngatya bichanan. Kabana la kaingan barta miwara daya dayan ngaro ma barko. Kabana yang barta miwara bayang gay ngara jisu maltuara kagungay uwara na nangunal galali. Adang miwara ba na yulungom ka Mary Magdalawi, Jalomi, kawali po Mary, ngadek mingudu paling kukurmuru ulay ko, jayim ko, kajaw chip ko. Kakuruko ba na wali po bituwa yung barta miwara ba na danal nga pa umaltuan nangu jisu o bala juritio lamli.
1: Thank you very much. A crowd of people went out into the desert.

0: Tuan Jawalo, 7 a.m. Yul ngon maci bra yuna mingin yuna ngatau na jamau ka jamal la maci ngurir yun.
1: Yo ngaraya ko Steven, you're listening to 88.9 Yul ngurir yun Nolan Boy.

makongdao jisu alangoi ngare jadu alamutil ngayako Mark chapter 1 verse 1 ga aitlele chondo gachal yakturu nagarewo tuwalanja ngareiru ukiri na jora na darokcha lakala manuma langunguni ngamakuru walngo mitri dawo gare walangui Jesus Christ kalangui na mengingai katu miringun jokotko ngatilin ja paman ja tau kanara miriyo yako yo Isaiah yo ukiri tuwala darokam korja wangana bicara tuwala kai ngarako tau miringja yolngo Cuyun jangara yuro ngainya ngatili tuwala nai. Mar yuro ngai ngatili miriama wanga nungo. Ngunang ngandal kura wanga ngura kawarka ngura yul nguyo kura cawar kutun lakrama. Wanga jangai yukura pichan ngunai. Kiring amatia kayak tura kacol karewo. Minggu kalki ngai yuro punana. Tunu pakko nga biaka tukar nan ngo marcinya lawo. Kangu ninja jual ktia na amang turuna. Uninja yu daramu jon na. Ngayi yu karana nguni wangan anja lakara ngalanja. Ngunya layi ngandar kuranja. Abicarai ngayi yu karana rabu lup merangala yul yul nguna mayak ngura. Kalau kau ngalanja ngayu korana yul yul ngawalanja bicara, wai walala bilirana walala ni menangkal ngunguru ya ngurunja. Malalu ya lop turana, malang ngayu ro kau tunjen nungo ya tunja bayla kamana. Kulku na militer na yul ngawalala marcina, wang nguru ka wang nguru. Ngana la ujanan ngo John go. Ngula ngoro Judea ngoro, Makar ngoro, Ka ngula ngoro, Wanga ngoro, Jerusalem ngoro. Kanguni wala la ngakula, Makri ujuru na John na ja darok, wala wala lakara na minana, bijan minana. Yuwak muka ngaradu wala duri ache yul ngo. Wala tunup pana, Walala piliuruna, walangin galai, yaj ngurunja, tuwar nguro. Malangai juan dunja walalana, yukurana liya lup merangalana. Munili mayak ngura, kapung ngura yaku ngura jodun. Yo, muni juan de yul ngo, yaka ngai rupiah kulkumiri. Ngai nguli datun minyanja kiri yunja, Wain galabarwan do. Kadap mana minyanya. Ngai nguli. Barwan tu iyana. Peral yunja. Ka. Lukan aja ngai nguli. Ngatan ja. Bil ciwi. Pijan di. Tinyara. Ka. Ungai. Ka pijanana. Lingguna ngai. Yukoran nguli. Tahu jalan kerana bijan anak kam. Maran jadu ala kali uyul ngu. Mar nguli ya. Kanguni wang kanja yul ngu yuru marci. Turit cengara kalanja. Munin ja yul ngu biapul nawal ngu. Ngain ja. Maran jadu ala yakadur tunupa. Jamau ja. Mulan naku nan kalanguwo. Balanya uja bikin tapatungku yup merana lawo. Kakana lawo nanukalang lawo. Ngaranja numalan nanguli yukura liya lup merama. Yanakapu yuwarai. Yuru ngay jangwingi ya yul ngayo. Muni ngay yuru marci. Duri kuru ngarah kalanja. Ayanjari numalan na lup merama. Kod kalana wal ngo. Wingi na. Garkulok tu na beri-beri yo.
Bicara ngai jo ndo yo kore lakara ngala. Ngai nyaji isu nanja. Kadu ala dao. Muni mako ngo. Lakara ngala ngai kore na maktu. Jisu ala ngoi.

reading alero Mark Goro chapter 1 ga ngoro ngonja 29 ngoro ga 34 le jisu yo luk mayangala kulkuna yongo yongo na ka muni walala kuna yoro nanya muni yi dambungal unramiri ngayambal yona ma tunu pana walala wanga manja marchi pita walana ga Andrew walana ngayambal klili ka madanguni James ga John malturunai madanya walalambala ka muni li ngayambal kuranya wanga nyuol ngoyo kara nangura na riri miri taika. Simon Peter wo mokol miri ngo rumaro. Ngai yo kara na riri kturu nanja kor muri yo yako yo riri inja. Ka nguni ngai jiso gulgi inanja nguni malai wanga lulinja. Bala wala lanja lakra ngala nanyan bala. Yul ngudu wala riri miri. Bicara. Ka ngayin ja nguni jisun ja marjina. Batna mulkana kuung nanganya. Bala kangatinya miri angala nanganya. Ka tunup panayana nguringi riri yun ja nganya kuna irunana. Kangka tinen jangai tunupa bala kal ngawara kara irunana iyo korana ngatau na wala langgalang uwo caka na ngai kanguni ngai martina muna kuyina ja ngai ngo wala lanja darana riri mirina na wala lana kangala nanu kala jisu wala kawuri pungu yunja ka ngala yul ul nguna nguni moko wala ngomirina birimirimirina wala lana kulku nana mitirina yul ngu wala la nguri kinja ngayambal kpoy yurup durina marikina nguni malayina ngayambal kluli yuna mangai jisi nja duk malangalana wala lana yukurana nguni yul ul nguna nja kulku nana bawala miri nguru na dikana riri nguru malango nguru. Kabichere ingai dawat marangalai kulkut na biaj miri na nja birim biri na walala na. Yurungu yurungu wala nja. Yuro ngatili ingai tamuk marangalai nja nguni biaj miri na nja birim biri na walala na. Ia kana ngai tayo ngara walalana wangana ra unja. Lingo walalana janguni moko unja walala. Nanu maringitina yul ngai nguni karai. Kadua la dao nguni mako ngo. Laka ngala ngai korona maktu jisu wala ngoi. Balanya.

Mangi kongala yolong yolongo nanya. Bala walala yolong yolongo yonjango ni. Yokora wir kena zikana makre wichuru na nga kola ya. Borok neri yoru na na. Bichara na. Lingu ngay ya. Muni ya. Wangana yokora na darok. Mwini ye. Kanjari meri yona walmo dikana. Warangol kongala na bichara na. Ngayo kora na kot na ya. Makmangala na. Yaka ware wala lan ya yu kora na nguni. Bichara ye. Laka angala nguni nge rum. Magi konda meri yon ya. Wala lan. Tanak duro na na. Yu kora na nguni. Ngayo ya. Chisunja. Muni nyala meri yonja. Yul ngo marchina daramo. Mukui wala ngo meri beri beri meri. Kul ngayi nanja ngayi muni malayi. Tambu ngal yunala meri lili. Bala yachur nana. Wirkina dikana wangana bichara. Wai jiso. Wanga winasuris boy. Nalchana dikani. Ana Brunei yoro yolunja. Ninja duala marchina lili. Marioro ni ana Brunei. Baro wale yona. Ana jendungu maingi duala. Ninja duala dao miri. Uni chui unara. Kod kongo. Mula ngoro juar kuro. Palangai Jisun ja dunupa wanganana nguni na mokoi nana. Ma mokturana. Kajui dawatturana dipunguri yulungu walanja. Bikara. Palangai nguni ni birimbirio yaitunja. Rururiyuru nananganya nguni yulungu nanja. Chunamangai wirkena yaituruna. Palayana dawat turunana. Bala walanguni yulungu yulungu yunja. Yulungu yulungu yunja na angalana. Purk niri yurunana. Bala walala yukurana. Wangana mena bichan menana. Wai. Na adua lanja. Yutana room. Yana nangahi yukurat wanganja. Tuala taharok na nguriki moko yonja beri-beri wo. Awala lanja nguli ngama na nganya taharok chayana bala dawatto na. Bala dahonja bala kayoro na na nguni jisu wala ngoy. Mungu ngala na warpam na wanga nanja. Kela linja makar. Kadua la dao. Muni makongo. Laka ngalangay ko na maktu. Jisu walangoy. Balanya.

0: Yung warayakan maltuan kot wangarun ngayang uwo. Kapan ay waray yultam walko kiso uwo gurutumi. Mark chapter 3 verse 31.
1: Kabeolem kiso ngadik mungo kakutap mungo waranan go ranganan. Paladana layakan tayat tayanan warangun na bandalaya bunbunga. Pandangalanga nan yakan mergumanan yulungunan waray. Kaju andanal yulungun kari undaunan go jisu. Kabilinya miyum nanam yakan banda jisu yum mergumanan yulungunan waray. Palanan yulungum ngarunganan pala bicanan wangan. Why? Tango ngade mingun nunggu kakutap mingu warayaka rangam nunggu bican. Palanan jisu bicanan wangan. Yulo ara de kanya ko kurutumim. Palandan ngarongan na ngalan li umanan bana yul ngunda maran bana yakan adaptuan. Palandan bicanan wangan. Tangun wara tango nyakum ngade mingo kakuta mingo ara. Palandan bilang yul yul ngo ngayang umal tundami kot wangarum ngayang ngo. Pandayam wara tango nyakum kalkuima kurutumi wara.

be heard. The good Lord's word. Then they got hungry.

0: 18. Tangor pingor ja. Muni ngaikan Jesus ibu kumeriang alja. Palayan walal kanat tangal nguni inyuanga. Martina yualal kan nguni balak. Kapurap turu getron buyo wayalaw. Pala Martin, wanga ngalna, pala kat ni mirilila wanga lil. Kanga inju te gariat cha yako, nguni inyul ngu nguni ngay kunguru pa jisun mringu wal wal langal kong lil. Ngay nguni in marangi nguriki inyu wanga o. Pili ngatil tarwa miru walal ngulikana marchinya pala yu wanga lil. Jisu ka maltuna mir nan ngu mala. Balangay tunupayan nguni yul ngu juda cha marchinan nguni wilin wangalil. Ka wariyun ja ngay kan miringunan walalany nguni raumbuy nan walalany. Ka bulo punbu ja kamirinan walalany nguni urunan nguni walal ju unawin ja walangong ngurungong jirikay miriwong walangong. Kabaracung malangong. Kamari cina yu walal tan nguni kung barayala mira mala ka kung kara mira mala kuat manja nganyan jisunan.
1: Kangain jisun nga tulian manggitin nguni nato nan ngumalang tono nguni liye. Palangayan jal kredatar yura wanganan walalang. Dabir kayo yung ngay walang nguni bicara.
2: Wai walal. Yul kudu maka dual laro main.
1: Bicara.
2: Tuol ngana purka laro mjiso. Wanga na cuit puyo. Ngurki yul ngaw.
1: Bicara wal jabuko bak mangal nan ngon. Kangain wangan balan bicara.
2: Tuol ngara.
1: Bicara. Kangain nguni judo cya yul ngon nguni ngay gumri yuga ngal miring ngon. Ngay gandara nan nguni liin malangul miring wal na. Kanguni ngay jiso lakala na minen nginyapinya ngay.
2: Tuol ngara.
1: Bicara minen. Palayan wal jadun pandurir kartura paladil cina wal kan jaltun minan wal la nan walan munatala ka buluna kun ngai ji so dabir kai walan bicar kam
2: yul kun maka do alarum
1: bicara
2: wei ji so muka do al uruki nguni yul ngo wa na cuit puyo
1: bicar wal ja
2: pile muka ngarang ne lakra nem nen malangkal tual ngarang ni bicar ja mulin ma ka ngarakun larum Numando, we're putting in Juyuna.
1: You, Natalian Nanguni Jesu, Wangan, and Bukumirian and Yabicharnya come.
2: Papa Bill in Arakan, Matangalja, Kajaka, and Walang, Rikurung, and Yulmo Walang. Unine, Kurupa Walang, Arakal Konglil. You're buying on Mula Wanganja Yulmo, Unyayuna.
1: Kadiangi Daruk Tun, Nanguni Wangan. Cuyurnya walalany, bicariin. Pili berakian ngay kan nguni jaga walalang. Kangay ngan nguni jayman bitan jangay tangal yiki. Palangayan dunupan dulungur urya nguni manjawak jabalayan jatura guluk bicari dunupan ngunbutur nguni indap meranayunan yul ngunany. Nguriki nguni ngurura ulang nguna jirikay mirew. Kaya kun ngay nguni yul ngudap meranayun ya malakach. Kangain jisu nyuwangan nan ngo bitaw nya bicara.
2: Wai ulang duro tuli man jawab.
1: Bicara.
2: Ya kangara tu tuwal wandir winya yun tipungur ngoy kari nyamir ngur romur. Tuan jangara tu ka marcin yan tuwal cendi muni romkur. Tiang ngun bala ngara tu tuwal purakira yan bala tinggaman. Pili bicari ngay nguni papanya ngarakal tukarja rurwang duro ngaraku.
1: Palawalalian nguni meringunya malangay tangalanganya jisu nany patpicar na. Palawalalian rapna ngalanganya ngupur na raki na. Ka ngurungun ngatil walanganya kangal bala yanat kalwa ngalil. Pilingain ngunya diramu nga bibit miringu gaya patko. Ka ngain ngunya gaya patyayul ngunguru dawalangun jiri kay mirkan ninan balanya miriindung karay. Ngain ngatil nguni gaya patyo lakrangan janganya ngatilian jisu nany bicar nyakam.
3: Mainyuak muka ngay tong ni wanga jayur ngu dinggam bukmak kulimurong cu malau yur ngu walang.

Luke chapter 8, being 16 or 18 lil. Tuan ya dawe landera puina, yurmaya let me red dual dawin. Kabulung ay jisuangan bicara. Uning uli yul ngoy landera yun, dungur yun. Awan na lang ay nguli nguni, nirpan ja. Torsiru na ngay nguli, banikin dun. Ngay, kun kaman ngay nguli muka, luloy na. Paingon. Yan nga itong ni maraman, palangal maraman karwalila. Marto yul nga walal naman nguni barayalan, nguni walal tumarchi kare niya mirja. Na malamarchi ngura yul unaway, yul lang duki nguni kay karang nila warang ulila tawartura. Kana malati ang bala, kangura, nga padurturu na winja, ngayon duki nguni milman, Marang, yul ngual wal langgal. Palato, jara taon lila, tawat marang. Yo, putur bicur jawal al marci, nga matang yan. Kayu al kungun. Pili, nguli ngay ka, ngula yul tu yul ngoy ngayatam, karay wungun, marangi kurupan awi. Ngayon to, uringin yul ngoy, marang bulun darwan meritira, pukul ngal marang tu marci. Kanguli ni kangula yul to yul ngoy bae ngoy ngayatul ngaray ungoy marangi kurupan awoy. Kanguli ni ka kuyangan na meriyan binin marangin. Ngayon doon kumbo man nun na bae zingunin yung mukunit dya. Bicar ngayakan Jesus yung lakarangal dya.

Mangutin Madandual Palanyana Kunbadayala Rumbalwon. Matthew chapter 6:22 Kabala 23 Lil. Min Jamaladual Palanyana Kunbadayala Rumbalwon. Kanguni Ningula Mil Darkalka. Kanguni Nakunungu Walla Badayala Mir. Rumbal Manapan Warpam. Kangulini Manguchi Yat Kunja. Kanguni Nakuni Rumbal Bukumunan Warpam na. Nuli balang ni tuka kuyangan na mirinu na penya ni pichan mir. Yan bini ngayango balayala mir. Yurupala niya bili yan ngayango nungo bukumunan. Nguni ina kunungo bukmak na ngayango nga rumbal niya pilin bukumuna inan. Yaj kurna miritira ngayango ngunukal.

0: Gisi yu doktor man garnung na yol ngay. Mark chapter 2 verse 1.
1: Kabilang namu na banawalo jultuan, pala nan jisum dityoanan, bala ya kapano emilin. Kayol ng warangarungan banarakara naminan, jisunam, bananan lingun yakan banalayan ngayangan nyinan. Kayol ng warangarungan banarungtuanam, pirkap mengoron. Kagol ngayan ngarungan ka tangang, bimu yakan malanina tungan min. Duraramurum nganbay uwan. Balanan jisu yum yakan mangyu manan daun rakan kot wangarulina ngayangoy. Kabananan yakan barak wangan, tanlim damo narayum yul ngoy warayo yakan kolanan kanong nam yul ngoy balan jisu ulin. Kapilin ba na kulkut marimin yul ngoy wara yakan malalung tuman minam, panalayam. Kabayangun bana danlingum duka ngalay channel ngaro bana yulungun bana yany golam jisul. Paladanal ngaltuanan muna ngapalin balapalalin. Palangarangan danal warktuan muna karamatma. Tunupayana bana ngalangayakan jisu dayan. Kabananan muna balapalam laptuan paladanal eruptumanan bana yulungunam ngaro kayat namin. Kabananan jisu im danling nangal. Palanan mergeinan, panadana yultana nangul maiwalkin. Palanan bandakanung nam yulungun bijanan wangan, lingun ngayadangun nungu malikum rum bayarakaranan. Ka bandalayakan ngalapalme, rum mergekunarami yulungu waradap tuan. Ngaro ngakultanul banda, jisunan bilanyawi mataruk wanganara, paladanal ngayangum malikinan, taul nadanal kalnga ngwajinam bayunguya. Palanal bijanan wangan naraminam, naan dangum gondan naran, bilanya wangan narao ngaja. Tango bayang nan bayan agot wangariu yulungum warao bayaraka malikui marumboy. Nalpuan naan yaka dango kuyangim, yanawere naan dango rambayangin dupal got wangar na ngaja. Tangum nan dangawar puyangin nan bijanam. Arun nanambana jisum danlingu mergiin palanan bijanan wangan, Taul wara bicha kuyangia. Nalpian di kanga yang aru wangam. Pada kanga yang aru bichan mawanga. Maklingun ngaya dangu malikum rum bayarakaranan. Numam dangu yaka maringgi. Pada nan ngaru bichan ya malangtun. Wilak payangun. Kapada kanga yang aru wanga bichan makam. Ma mayangan nunggu ay duan gayatam. Balangarian ngailin. Kangarun numam ngaru pada namam. Pada ngayam dangu. Yual kumbal nguyul ngudangun. Kangaya mo ya kadangu kanjar makatan bayakan naraum yul ngum maraum malikuum. Kabeolem durangoro balanan jisum wanganan peko ya kanungum yul ngu bicanan. Yo, ngakan, taum nunu bilin doktoanan kacu nakaman kamayangan nunggu ay kayantam palangarian ngailin. Kapananan bayungu ya yul nguyo ngakulam palayana nakamanan. Kakayat namnan ko ay mayan, pala yan ang arunganan, tawartuanan. Kadalimba na yulunguyum warayo nangalam mil tawartuanan. Kanyip tuanan manapan bichanan. Tam nga na pukaturan jinangun balay bilanyaw man nangal. Yulta yan anandang ukot wangarma kanjar indim.